lo mire to ngama nge ha yini ka o to go gara mara puri no mire to ngama nge ha yini wa ro go gara mara puri.

know what a penny to come. Ubera no no de wo penya to ne to kuma ngene ngo atwo ga mo ni to na ma ngene ngura u jor kora o ko ga pira ni ya ga ta e ka ngi ta cher kero de chele pa mi wiya ka en en o ga mo ngene ma ne cha ngo yo tu yin ni le de ja ga ro ko bi bu ti a ja ngo ni en ko bi ubera no no de wo penya to ne to kuma ngene ngo atwo ga mo ni to na ma ngene ngura u jor kora o ko ga pira ni ya ga ta a ka ngi ta cher kero de chele pa mi wiya ka en. And I'm going to give you my new young, my

jal wot ming ming wao tiego lo tien wa un mon ko win ba ayaya a la dina kiku mabe kan ma ogan pala dira boy mister hey anana ka cho wila wila ot ngatomo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam seki ko mai gwak eno hey kikuma be ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le pare ana wati apoi good I karma da nena kir pinga pe mer nya nga mer ana tu gi chelu pe wa e apoi we en mama ni kon pe ka wa ka mata do e wata chu ni du cho ki ma cho ore wa e ko mo babu do ke nena we ti ka yatu me gi danu ke chu ni ku ya wa e ha a boy car o ila ga dado kit bab do ga boy ndako car cha chodo he eto ana win choka met ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri yene di chi ana na ki kome ana wati mana ye boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ene gwa ma mana piana cha chi ger ma mana po po ga ne pe car la lu ma mana ene dok chi ana ne boy lu boyte ka ko manti put geno mo pe e to wati muse wa ka wati leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karo ke ana wati mana ye boy ye

Allah ko bini cinca bitun mu jopong apong kili jai cukula bili nyero punyu ko bini beri kuring wiki ngwetu nga Allah ko binu maka punja ko puda sekta gamo naka kanyi burele go long Aguru bak Allah ko bini cinca bitun mu jopong apong kili jai cukula bili nyero punyu ko bini beri kuring wiki ngwetu nga Allah ko binu maka punja ko puda sekta gamo naka kanyi burele go long

0: mero yichinge danyero kwaro mero kuyo mechwe nyutaba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira nyadira yin karo kelikan menyero marwa umai
1: aya nyadira awobe gane kobi jalage
0: temi yuwa kobo nyadira yinka awobe gane yiye kunyero ishi shalo ishi
2: mare shubonga toshon podori amaduri koto kene mani ni chigiri lini win tuwo marodo kwa donyo yugana wakan peti anyangwa nye yini bi winyo yitira kanu riko tere hankito okay
3: ajoni wilo wani umega wano bedi ngech
2: omega wilo wani umega wano bedi tam wodo danyi lobo tiko wai weng wodo kati lobo nako wai weng omega tuwa yae kweni ana yae za hira tuwa yae kweni ana yae za hira anmise balaba wia raja ta makaki
3: eni bala nuu chilimi yote penyo chilim niloni
2: ini yae kwena na dano me yugana niti chipe intai mago dano koi ni
4: akulatin miel kwar duogolo
5: hai nar riga
4: ina kulatin miel kwar duogolo waiye
5: bitin na lo kiri dago anang lo wa lo ha ilo go bala kulu kiri ba akuli nyama gina mongi wal bambala tingere gelo gina mumbe ga ina pongi chel wada kai ngi chale do bar wanda go pongi chel bar wanda go pongi chel anye gori Ani, wari,
4: Dapangi kelka wari diyoma.
5: Jido kwa chira,
4: mira rarumera.
5: Batu pongi liya. Batu pongi liya.
4: O pongi liya ka wari diyo.
5: Lama daga lama, ni ubangati mara yomera. Koko nywa lo sari chako yoteo. Nya naga ribori nyomu kiri chura.
4: Nywa lo nga yin. Tua iture mwoti ina ina ba yuyo. Kati nyimji ukala na konyi pe kongori. Gini pongi dek, patri.
5: Pongi dek.
4: Dak pongi dek ka wari diyo ma.
5: Baba turi nyime, nipa. Ati ino ba angjara jani. Kona nu umaro, mati yon neng. Uri ba nyama nyama.
4: Ata kwe tima pida ba. Limu mia tunturi ma tata kwe tima berba. Dama mia tunturi ma ina tata kwe tima pida ba. Limu mia tunturi.
5: Kuni ngaliyot kata kuni ngaliyot. Tata dogwe di loba goro. Teche yuchot. Tete rikor. Uni kama nyeni upono darli. Bele rokaro tiyo chunya dia. Bili ya roka ya. Loka chokaro kanya kanya ba.
4: Kupeot anena ba we ma we mi atama ma
5: arogo poda pa kiri arogo jodi o ka chunya ma lo ka jo anena kupe jo kar kanya kanya ba
4: oh oh
5: ta to kare chupu chi wale lone uga pula da ko pinyo alia me di chi wale te di guli wale te pa gio me du mi wi julu bilo wale jo ba ang ano kong kona nuam ajura le Kumaninga, kagwin ko bi ko bi ko bi mato kami. Kumanini.
4: Ni winyo ki wara winyo.
5: Ki wara ba ita mwaya mwe ni ba.
4: Win ki wara winyo.
5: Ki wara ita yenyo mwe ni.
4: Ki wara mwa mwe ni abaya baya.
5: Kwa imu mwa ke jie.
4: Mwa mwe ni ati uteo.
5: Kwa ila mwe ki di.
4: Nani kuli yore pe.
5: Kuli lira mwuri ya satwal.
4: Din yore pe.
5: Din lira banya sapotiri. Kali loka mwe ni ati uteo na. Kwa imi ukulu win ba. Tapi miung itu kira, ni luar bura tual, ikhwan ingat atat, loga tam, atin kena bayi, ikhwan ingat atat tam, long ming, tin kena batam, ikhwan ingat atat, loga tam, tin kena, kono ingaliot atat, kono ingaliot, atat jauh di loba korang, lekai yujot, lekai di korang,
4: kuni cawan ye ni pon ni.
6: Piyum ye kere wer kuaro,
7: mar me pacu,
6: itu inyo or radio.

0: Kata, kara yi le lo do kate ke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mi. Ma mura ana penyo jwaro keng ba. O keng de de gero leng o keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adwoda. Ye lo no no. Kara re yi ni nyoma kara no re mo mo ne dojo. Ane atine me nyual le mora mara wete te pito. O keng ko chanyo bale na me bale yi tote. Keng kau kwil, ado e kore ba ye chapek. Ai te gi ra ge ba bola che mo ho. A cho ka na chen, wi a ti ke na. Ba la we so ba ye mo ge mo lu mi te cho.
1: Ta mi e no mi o da ha ne. Nye ro bi ru te ko bi ke wa ha wo ra le mi ha ne. Ma na ne no jo ntu twa. Ko wo ra pe ngwa ra ji o ge.
0: Ma nye ra Onu oko me yimele lo ene ne rirwe nyako ni Anye akara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da Oke nge jwa mito tino Nyo cho nyo yin yin yin yoko me giri yo yon Chwa ripe yele shim dang ye dog yin Acho wane kan Oke nge kare dog shim oke nge nge nge nge rwae Kadwo che cheri Wao ke cheri Kadwo che doga Wao ke doga kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para Para nega gira koba, kum kape bego tino Ama nye ga kaya bero kwele chine choraj Mi chobe koma tere, menga bude do ataro Menga
2: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

bara abiro amaino ko kiyare kero pali pulungu mara bon ti amo yecha mo veri wogi

0: lalo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri pere mire to ura ngama ngia yini ka mo tiu tu gara mara lo nga de mi ka do wa la ngama a wi yu di je ka ju na
1: ore ni
0: mo uno di je ni mi ro uru ga ni mani ko ku jan mi ura wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la.

0: kende jolly, kita wuni nanu nu kere tiye chungi kendo bere ringo. Daoni kini shwaro mera bira chonya chonyo biru kendi umao she diangi shinga lishan. Bul she diangi nyo matina ping. Peo gini nyalo nyako nyomo. Ah. Ode ngano. Daoni kini shwaro mera bira chonya chonyo biru kendi umao she diangi shinga lishan. Bullshit yang nyo mati na ping. Pergi ni nyo lenya aku nyomo. Ibu na nuru jone mati na tina luat. Ibu yira nuru jone mati ngu nere peba. Ibu na nuru jone mati ngu nere pe. Paman, mitele je peko bukino. Lishano kwa ilake. Alisha ziko bi wundi angadi ampira nuna ba. Kayiri mitu, dungwe kupoka poka, awuta kuyu dero kiken. Bun bi, Alisha ni wiyu kup. Ah, uri toji wa Alisha mba, mon. Awuti kicha kicha kicha, ah. Alisha ziko bi wundi angadi ampira nuna ba. Kayinda imitu, dungwe kupoka poka, awuta kuyu dero kiken. Bun bi, Alisha ni wiyu kup. Papo yoni. Ya babo. Mamani. Chwara lishano nuti ushumi yo. Chwara lishano nuti ushumi yo. Kura lishano yume nyaku yo. Chwara lishano nuti ushumi yo. Kura lishano yume nyaku yo. Chwara lishano kwa wani. Kene chwara ni kone ni maka kweri kwa mgini ya iporo. Kone ni maka kweri kwa gaka kwanyo chediang. Udero moro chipa yutura kajadomu. Taru dee chumu hulo. Luang chiki gini. Kado koptany, ngeto bawa idia kalkunu nono. Alishan! Hey! Alishan piyo wari. Anyan titu mwanyo dongyo atingu piya atingu po. Alishan! Hey! Alishan piyo wari. Anyan titu.
1: E.T. Winyo Old Radio Old Radio
2: Old Radio Old Radio Old Radio

gualo. Mire to angama ngia. Yini ka do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa ro go gara mara puri pere. Mire to angama ngia. Yini ka mo tiu tu gara mara lo nga. Mire to wala ngama. Ah, will you DJ ka